Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala qibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنجمع لنا Tumebaza ochiti wa Allah tabalaka wa ta'ala. Uyurabuna azza wa jalla. Achawa ndi tunusiza fe nezibira angazichalinam. Tumula jani ochiti wa Allah tabalaka wa ta'ala. Obalambwa jatua. Mbira za jatu isamwe zenja ulo. Tumusaba eba angayo na. Otuga virira okubira angatumwira likirira. Era tugabirire okubeera mpozi nga tumutya. Ebingira bine emirembe bulijjo tumusaba Allah. Bidde eri omwagala wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nga bulijjo tuongera okwaniza ku mwaka gwa 88 kamuze mukaga fama Busoga Royo. Ne programu eno, programu etiwa dawa eyokumpi newala. Abulade nga byo tubasasira ko tusaba Allah abaddiza obulamu mu bulungi namu abafiriddwako abantu bammwe tubagamba twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda mu mbeera efaanagana bw'etyo n'abo abali mu yunike abali mu makomera abagenda mu kkooti tusaba Allah abanguyirize ekyo nga kimaliriza Tubeko kitujukanyako nga bulijjo. Obudde bwe tuwangayamu obulaba budde bwa musana. Kyeya kya musana tusaba Allah ekitiibwa atuyambeko. Abeere nga atuddiza obudde obulungi. Obudde obulimu akakuba mu mbeera yonna. Omugwe Muhammad Kirumbiga emannya pulogulaamu gy'otuddemu bayita pulogulaamu daawa ey'okumpi n'ewala. Ebigambo byange eby'olwaleero tugenda bijja mu hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga byetugamba Allah tabaraka wa ta'ala n'atugamba nti wama yuntiqu anil hawa in huwa illa wahayu yuha. Nabbi wa mwoyo talina kigambo kyonna kyeyogeranga akyogeranga ye. In huwa illa wahayu yuha wabula kyonna kyeyogeranga bwalinga bubaka. Obubaka bwaffe olwaleero hadisi ngeri bakusaba yayitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama. Abdullah yono ategeeza radi Allah asime ku ye yatugamba nti mazima mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nagamba nti ya ma'ashal man aslama bilisanihi. Abange mwe abasiramuka n'ennimi zammwe naye kyannaku walam yadkhulu al-imanu qalbahu. Bwe mwamala okusiramuka n'ennimi zammwe emitima jammwe obukiriza ne butabuka na mitima jammwe mwasiramuka ku nnimi zammwe naye ate emitima jammwe ne gisigala nga tegisiramuse. Mwasiramuka n'ennimi zammwe emitima jammwe ne giremwa okubeera nga gikiriza n'okubeera nti mwana wattu walam yadkhulu iman qalbahu
mitima gyammwe ne gibeera nga tegibuukanye bukkiriza, naye ng'ate kungulu ku nnimi zammwe mulaga nti mwakkiriza Katonda. Mbaka yagamba nti la tu'udhu, yagamba nti la tu'udhu al-muslimin, yagamba nti la tu'udhu al-muslimin, yagamba temuna kuwaza, temuna kuwaza banna mwe, mwe abogiru wako, abalaga nti no musilamuka wa muasilamuka, emitima gyammwe ne gibeera nga tejayingira mu busilamu, kibanguyira nnyo kyangu nnyo okubeera ng'onakuwaza abantu. Nabbi agambye temunakuwaza bannammwe, nga mmanakuwaza n'ebintu bino wammanga. Bw'olaba omuntu ng'alina ebitendo bino, oba bw'olaba ng'olina ekitendo kino, kitendo kya bukendeevu eri eddiini yo, Nabbi yagamba nti wala tu'ayiruhum, wala tu'ayiruhum, mubitende ebibi yagamba nti wala tu'ayiruhum, temubajeja, tojeja muntu ku lwa dhambi lyaguddemu. Wala tu'ayiruhum, temujeja bannammwe, temujeja muntu ku lwa dhambi lyaguddemu. Omuntu yenna mu nsi essaawa yonna akola ekyonoono oba akola eddambi, ne wabeera ng'akola eddambi tulyekesa abantu singa batumugambyeko ekyokulabirako, ng'alimu emize egy'obubbi, alimu emize egy'obulogo, alimu emize egy'obutambuze ku baana ba banne ne bakyala ba banne. Tumugambako bwe tulabanga alimaganye, tutandika omwekesa abantu omuntu oyo. Naye okujeja omuntu olw'ekyonoono ky'abaaguddemu, olw'eddambi lyabaaguddemu, Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatulaga nti si kya buvunaanyizibwa omuntu okubeera ng'alina ekyonoono ky'akoze, bino libeera ssanyu lyoga nti abadde yeepanka, abadde yeeraga, abadde akola bw'ati. Osanyukiro ekyonoono ky'akoze bw'abeera mutabani wa munno, oba alina ekyonoono ky'aguddemu, oba muwala wa munno afunidde olubuto ku luggya. Ku dduuka n'otambula olugosiŋŋaana omutegeeza, era buli omu n'obeera nga ogezaako okunansa ekyonoono likyaguddemu, naye bajja kuleetera ate mutabani wo ng'ate naye alina gwe yawadde olubuto lw'abalongo. Abantu tetubajeeja na byonoono bye babaguddemu, wabula tuyambagane ng'ebbanga lyonna nti omuntu singa aba akoze ekyonoono ng'agudde mu kyonoono, awalanigwe funamu ekyokuyiga nti Allah akiwugudde, n'obeera nga si gwe okikoze, ekyokubiri musabireko Katonda abeere ng'amuggyamu omwoyo ogwo omubi ogumukozesa ebyo Katonda by'atayagala. Naye abantu badduka, abantu boogera ekyonoono omuntu ky'akoze n'abeera nga akizimbirako obulamu bwe bwonna, akizimbirako obulamu bwe bwonna, oyo gw'olaba yali bw'ati, oyo gw'olaba ali bw'ati, oyo gw'olaba bamukwata akoze bw'ati, gw'olaba yakola bw'ati, nga n'ebbanga lyayitawo, ebbanga lyayitawo naye akyakireeta mu bantu okwongera okubeera ng'akakkanya oyo gw'aba alabye ng'akoze ekyonoono. Kyobalaba nti mu ddiini yaffe eno omuntu bw'ayenda nga si mufumbo akuba embooko kikumi ge mateeka, n'asengusibwa oba n'awaŋŋangusibwa n'ava ku kyalo kwe bamukubidde ekibooko ezo n'agenda mu kitundu ekirala, amakulu nti asobole okubeera ng'akuuma ensaze, by'akoledde eno gye bamukubidde ekibooko
aleme kutambula kuchalo nga yogewa kubye. Na senguka okumale banga alidanga luvanyuma oba n'obutaddira ddala oba okudda oluvanyuma. Byonna omubaka agezaako tulaga okuuma ekitiibwa ky'abantu. Abantu tukuumagane nga ebitiibwa byaffe. Omuntu yenna wabanga aseeredde tusanyukiranga mu ekyo ky'aba aseereddemu. Tukisanyukirangamu. Nabi kyava agamba nti wala tattabiu awulatihim. Era n'agamba temulondoolanga obumogo bwa bannammwe. Temulondoolanga obumogo bwa bannammwe. Oli ye ng'abeerawo okulaba gundi oyo ali bw'ati. Oyo gw'olaba nze mmanyi nnyo, gw'olaba yakoze kino. Ne mulema n'okwebaka mu buliri bwammwe, mwogera ku bumogo bw'abantu. Mwogera ku bantu bye mbawuliddeko, abantu bazibu, yakoze bw'ati. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba mu hadithi endala n'agamba nqul ibni adamu khatta, abaana adamu fenna tuli basobya. Kyoba omanya, fenna tuli basobya. Naye n'agamba nti omusobya asinga y'oyo omusobya amala ne yeenenya. Kati omuntu abeera ng'asobezza n'enenyezza Katonda, gwe tojja kitegeera nti yeenenyezza. Ojja kugenda mu maaso namutyako mbeera na kugenda ng'omunansa ogenda omwogerako ate nga yeenenyezza eri Katonda yo. Tetugenda togera ku madhambi bantu ge bakola. Tugogerako mu mbeera etali ya bba na kuwaza, etali ya bba jeja, ate etali ya kubalondoola. Ogenda omuteyako ekigambo n'okyongerayo n'omutambulirako. Omubaka agambye nti wala tattabiu awulatihim, temulondoolanga obumogo bwa bannammwe. Temulondoolanga obumogo bwa bannammwe. Fenna tuli abantu abakeera ku makya nga tukoze ensobi. Kiyinza okujja, nsaba Allah kibeere wala gye tuli. Kiyinza okujja nga bukedde ku makya. Sagala nnyo kuleeta bintu binene naye katulabe kino ekimu. Bukedde ku makya, mukyalawo oba bbaawo ayina ekikolwa ky'akoze. Ayina ekikolwa ky'akoze. Ng'ekikolwa ky'akoze abbye ettooke kyakulabirako, abbye ettooke oba abbye emmere y'abandi mu nnimiro, oba ayenze oba ayendeddwako. Oba ayenze oba ayendeddwako. N'ogufuula nga ofunye eky'okwogera ku kyalo, ye gwe oyogera ku kyalo, oyo kalubawe, n'obawa ebituufu, n'obawa n'ebitali bituufu. N'ebeera nga by'obawa bye bituufu, ogenda nga okakkanya ekitiibwa ky'omuntu kw'ekyo ky'abeera akoze, si nkola ya ddiini. Muntu yenna waba aseeredde, tuyigenga okuyambaganangako kw'ebyo bye twatuseeredde. Bw'obeera ng'oseeredde ng'omutonde, tuyigenga okuyambaganangako. Nga bw'osiŋŋaana omwana ng'abadde otaddeko ebijanjaalo n'akwata bw'ati ku ssigiri, tokwata mukono kubeera ng'oguteeka mu sepiki ebijanjaalo, gugenda kujja. Wabula muyambeko olabe nti n'ava ku bijanjaalo oba takwata mu mata. Tomukwasaako abeere ng'omukono gujja, agenda kujja ate otawaana okumujjanjaba. Bye twagaliza abantu olina nti abaana b'oyo, yogerera abaana ba banno, abaana b'oyo, abaana bayaayi, abaana babbi, abaana babyenjaga, abaana lwe bati, naye ng'ate mwenna mwazimba wamu. Tuyige okuba n'omutima oguyingira mu nsonga z'abantu. Singa omuntu abeera akoze ekyonoono ng'agudde mu kyonoono, tumuzza tutya embeera ze, omutima gwe, aleme gifuula nti mbeera akiddemu. Olobeere nga oyingiza buyingiza bintu byo, mulaba oyo neiba mubbi, muyingiza ebintu byammwe, mulaba abaana baliwe bati, ngena bbawa kyakulabirako. Singa obeera ng'olina ku ssente naye ng'abaana ba neiba oyina neiba abakuliraanye, n'osiŋŋaana omwana wa buwala oba wa bulenzi n'omugamba tosomye,
nagaba angobye bamanja sense mitwalo 15 jokwe wandisa nomugamba e kale geno chimira wali kumazzi kale geno ngulya okali chintu nenga atoyi no busobozi obusolo kuwa omwano ye mitwalo 2 emitwalo 10 agende notamwa kwa gabu yomwa afe kulubuto lwe wera bidente omwano oyo neiba wamwe nawo zadde abaana abasomera nabisunsa abasomera masomera agebeyi bujja kwetoloola omwana oyo atasomye ajje ayagale muwalawo amuwa olubuto ogenda okwesiŋŋana okuba ekikyakyala omwana adde musenzange omwana asomye oli yagaana okusoma muyaaye naye singa wali omutaddeyo n'asoma kyandibadde kimuwa n'okkuwa ekitiibwa n'okubeera nga ye atya yeekeka okwonoona abaana bo abakuliraanye abange omuntu yenna abeera ng'alina ensobi gy'akoze tumugambako mu ŋŋamba etali ya kumujeeja kubanga naawe enkya tomanyi ky'ogenda kugwamu kubanga ye omulabe sitaani waali mu mbeera efaanana bw'etyo okulondoola obumogo bwa bannaffe okubeera nga tulondoola ebikwatagana ku bannaffe ne twerabira ebyaffe gw'oli mutuukirivu nnyo era abantu bwe balowoolereza nti abantu abamu ng'abawalimu ng'abasumba ng'abantu abakulembera mu madiini bo tebalina nsobi ze bateekeddwa kukola nabo bantu abakola ensobi omuntu yenna asobola okukola ekintu tokyewuunyanga asobola okukola ensobi wabula mu nsobi tokolera mu nsobi wabula beera ng'omuyambako nabbi sallallahu alayhi wa sallama waliwo omwami yanywanga omwenge naye yanywanga omwenge ate ng'omwenge gwali nga mukanyo si guno ogwaffe ogwamabidde baanywanga mwenge gwa ntende okoleddwa mu ntende nga gubeera mukambwe naye yanywanga bwe baamusabanga ssente n'abaleeta eri nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'abagambo yabawe ssente nabbi n'akwata ssente n'aziwaayo n'asasula n'amugamba toddamu okunywa omwenge n'amukansolinga waayita kameka n'addayo n'anywa naye lumu akomawo nga ne mumalwali kumala n'atabukira omusajja gwe nabbi agaanye ebbanga ddene tuyatunyamaku mutego wabwere lekeraawo okunywa omwenge oswaza ddiini nabbi yandibadde yeegatta ku umalu ne batwalaganya omutamiivu nyeyali nabbi sasalama yadda saidi ya mutamiivu n'agamba omumalu maaraka omumalu obadde ki lwaki oyambako sheitaani okubuza muganda wo muganda wo mukwate bulungi ku ekyo kyabaagudde mu kansolingi mukwate bulungi si yasoose mu mbeera efaanagana bw'etyo omuntu yenna waabanga agudde mu kyonoono ate ffe tusanyuka busanyusa ensangi zino n'oyongerezaako n'ebyotamanyi n'otambuza ku kyalo otambuza ebigambo by'otamanyi olaba nti ono abadde yeekola abadde akola bw'ati abadde eraga abantu bazibu kandukuwe embeera efaanagana bw'etyo oba wasiramuka ku ngulu n'olulimi lwo naye ng'omutima gwo gwabulwa obukkiriza omutima gwo tegwasiramuka nabbi agambye nti fa innahu mazima ddala mantattabia awulatahu omuntu yenna awulata al akhihi almusilim omuntu yenna alondoola obumogo bwa munne omuntu yenna alondoola obumogo bwa munne nabbi agambye nti fa innahu mantattabia awulata akhihi musilim omuntu yenna alondoola obumogo bwa munne alondoola obumogo bwa munne nabbi yagamba yatatattabiu llahu awulatahu.

0: Kale dachika duza makumi abiri na inane edivire kusawa ebiri edoku nchoko na kuluwa liru. Nongero kusima mkago mlonji olitambula nife mprogramu eno The Chaini Oludhegire kuchinana na manana katoneze mkaga Busoga Royal Radio tuluo pake sawa isatu nga tuongira okuyunga kunsi tukutegeze nsonga nga bodili tambula muiwanga Uganda ojeme isoku wango simbula okuveka ujiokola ngotegeire nsonga ninjikamala aba taksi amulejame isoku wanga msabaza abantu wabulanga muteze ya lata kebazinga chemkola next single kubecho mlemba taba boda boda mwena anga mlita ambuza abantu batwala ku mirimo wabulangira muteza kaledi oteza kasimu ulija maiso kubango guberira enti kateke no tuongeru kusima niwe omulimi walimuni miro ulija maiso kubango tuliza webali gulamanda webali kubango yenda radio ya lata kebazinga mkago mlonji Olie yonga amaino gakuluma olisa luyulala buta yechucha obechino guga gasandalala ebibono bikuluma gaguba obagalimu ebituli bwosenia gavamu olusaisai oba unamukanwa sobulo okubanga osenesa eddagala eryanana habu mouthwash ojema iso okubanga webinga ku embeero tineyo otandika okweyaza mbantu nana habu mouthwash osobulo okumwagana matundira aga eddagala muiwanga Uganda omuli drug shops pharmacies ni supermarket yona mtunda yo jayo sobola okubanga ogula iddagala lino wabula we wala abafereti bakuguza pusi mukutia ngokita kamyo nana habo mouthwash yakakasiwani banifa ba National Drug Authority mwesige osobola okubanga osenesa amainogo oire mumbere yesim sotandiko kulya kumpengere wabula bokutambulire mumbere limalidadi sana ate iwoli eyo ngota wanizibwa ne chifuba okulukuta eminira ofuna obukalubirivu mukuwera kolisa sirap eyo mlembe ya lugave kofan flu sirap lugave kofan flu sirap osobola okujagana matundira ga idagala muiwanga Uganda etundibwa kubeyi ensamsa jam pharmacies ni drug shops okwetolola iwanga Uganda ogule sirap eno osobola okubanga webinga ku embere yek suda sudowa alsaz nkuzigirira lugave alsa sirap eda kuyamba okuwonia ekimbe cha alsa zori yo nga munda mwocherera mukuniola niola osesimamusayo zira pataiti kule sarugave alsa sirapo osubula okubanga oizo bulambo mumbere yesimisa
1: okay munange mkago mulungi obakoleyo ngo kalubirizwa nechikolo flu nkuzigirira idagala eryo kubanga ateri kuwonia mubwango saina hone akukuma ngoli musanfu azibukule nindo akola ko alaje senyiga naka kuulo ebyo tujja kubanga tebutere abibona mukani ino mira saina hon oire mubula mubwo obwabulido obulumiwe bweyongera ojja kubangate obona omusawo lidira makirenda ni sirapo idagala lino lyaka kisomani National Drug Authority eranga likolibwa ni bakugwa bulungi aba Z Pharmaceuticals Limited saina hon ayagandibwa mu pharmacies ni drug shop okwetolola ewanga liona liona mukagwa omulungi awe result radio songate bakugwa bulungi aba Planet German Solars Limited bano aba Planet German Solars Limited aba tele fridges kuchibanda mpola omuli edamasanalaze nedazola eranga fridge damasanalaze otaye mitwalo 15 songa te edazola otaye mitwalo 85 wazazola mpola mpola buli wiki eranga tunani fridge eda display nga dilina glasses mumaiso nobuma bujuice dispenser eranga buno obusasula kuchibanda mpola tunani battery eda lithium impangazi eno eranga dimale miaka 10 nokweyongerayo eranga tukuwera kuni guarantee ya miaka 2 kitegeza nti miaka 2 singe kintu kyokiononeka osobola okubanga oleta twakuwa mwekende Uwaya lingiyo, ya buwelele, osobola n'okubanga mnango, tuchalira ku office daife, iganga, enuma wa polisi, enkulu, ofune, ebisinga wobo kukuba kuku, namba dino, 0 musanvu, ikumina mukaga, asatu na itanu, 0 munana, oba ku 0 musanvu, 0 ina, chinana na ibiri, mkaga na munana, abiri na ibiri, oba ku ya WhatsApp, ku 0 musanvu, 5 ina, 5 na 9, atanandala nsanvu na itano.
2: Mkale tuendo kongero kusima mkago mulizo mulonji alituliza ngosinzira mbitu ndwe bienda ulo bulichimuchili kongero kubangate chitambula bulonji ino unga jenko meiza. Mnange tuongero kuitegeza nti yabantu baifabali sidi yede ruanyama primary school nako babali munoni ifeba starter Station yene sibire kuifoluko ba mupira ifabali muno kuchokoda kolwa leno so tulikuida Woto subwa azedi ajaba kutwini zenja kubabwe ne defense godi fulali mu wing.
1: Ayetu libabamu tuna
2: atetu libabamu. So omupira tulikuidao. Mutibana ifaba asanyuka, aone okuli goalkeeper, owuli ajja kubagati abantu bageme kamera. Nga tulikusamba abantu balwanya, mabebwanya mamuja kwebo nako ku TV.
1: Bwechiri.
2: Kwa lolo tulikuidona kwedo mwezi, bunange nga bila musanvu mwezi guno mwaka guno tujaba kulwanya ma primary school, tujaba no mupira okulumukira mukitia empake do kwemba na abembi kamala. Tulikuidana abembi baife, baidage akati iyo na bawe inganga bali kuide yo sapo jemu asubuga na mulesa kulo tulikuida na bawo bwinjini chongere kupanga ate kitambula bulungi no musobola kupanga ate mwewandisa tubeyo mubunji mwide tubeyo kukuna gali kamuli mweganaanga mumulina abana bavuga gali mayuge bali na fama ruka bali na mensu ni usirimu imwe mulinani kukuna gali no kulijobe yo gali nsoga yene tutuenda mu gali ya chenja okupanga luko ndoko kandisa kuba kuzira musanvu itano ina 13 013 15 naba ikogera ni mkuru kigomo Simon na mezero musavu 5 ina 13 013 15 oba mukose living kuzero musavu 05 14 nkaga nsavu 9 bana ifa balunji abapiwa flow initiative bakuletele pikipiki kumitwa lochinana donka osobola kubanga te ofune pikipiki jomuli Nchika cha Bajaj BM100, Bajaj HD100, Bajaj City chikumia vinaitanu, Hauji TVS Star Honda ni tukutuku. Ebya tagisi wakuba ngatofu na pichi kuchibanda mpola, bani ndaga muntu, oje na kafanali ya kechikanga, oje ni balua ya ROC wano wako kuchalo, oje recommendation yokuwa kustage, muna ange, osubula kuwa ngatofu na no muyima mlala, ngalini national ID. Osasuloti buli wiki, hali kuenda Bajaj ngo jasa sulamu waka mlalo bengo jimazeyo, oyu wiki yo jasa sulange mtu waliku 18 kumina, mumu wako mlalo nekitu no jasa sulange mtu waliku 18 kumina, mumu ya kebili yo jasa sulange mtu walo muenda nene sulu kumi. Hauji, mumu wako mlalo sasuli kumine satu kakaga, mumu wako mlalo nekitu ndo sasuli kumine kumisatu, mumu ya kebili yo sasulamu na nakasamu. TVS, chikumia vinaitano sisi, mumu wako mlalo jasa sulanga, mtu waliku 18 suka samfu, mwa kumulale kitu ndoja sulange mitu wali kuminengu kumibili, mumi ya kebili osasule mitu walo muna na kitu ndo. Wanoba agani wa kuploti kuminaitanu radio lodi, mchibu geche idi nda, afuna kuhisi mdeiwe, osamulu kubangato bafuni lako, edizi na msafu itanu muna na, anane isatu, abina msafu atana muenda, nizino msafu muka agandala, msafu na muka aga habirichi na muna na nabapiwa flow initiative. Waliwe echintu, ajidi kune uonisa. Bachi ya mani abe byalo PDM abagema kutabagema ako
1: yabagemanga kunga byakatandika
2: yabagemanga baba tolamu bidiringa na bero situ buti yakidereyo mukirira town council
0: district ya Buyende
2: district ya Buyende eri echaru baketa kabogodo ala disiwayo yavireyo yalagira bage omukula mukibwa kunga Joseph tumwebaze ono ni center bawe chalecho ayirize abantu ayirize asasule mitu aluma 14 ngalidiriza abantu 12 Ono ya ide ya ato la kubantu esente. Buli omwe mitu wale ebili ebili. Ngariwa kubati esente dino. Da mugule data. Aja kuamba kutambuza bintu ya imwe. Entelele bintu wabikula digital. Biaja digital. So buti ya wakubati mbuli omwe mitu wale ebili ebili. Ja kugula data. Nga data aja kwa la kubintu ya imwe. Ala disi ya mkobi ya mbubu wangu na ambilo. So bolo kuba angate osasule esente. Echibu uzeche buziwa. Be esente be. Ngaze ndijo kwa apply inga PDM. Lolo ya ibueriwa.
1: Baisente beba ziralo, baziralolo. Elolo jebali nganga na yunga biyakata ndika, nga nabaidentifyinga abali nukuba ba beneficiary.
2: Ndiyo ti muga iga.
1: Actually, elani ilolo ya abwe, mkasa ilaka. Because tosu wala kuba ngoja mchitu ndu cha muntu, nga LC1, notabona LC1 oyo, kukuwa abantu mena batufu, abasu wala kuba nga bafuna, esente na bakari kuba nga bafuna. So, eyone ya alibaide lolo ya abwe ntufu. Wabule choku sabe esente, Eyo tirolo ya butichi magemera kuna ile ilala Mbukusegira PDM Mbuya idira Bako banti olina kusasulayo Echine ne enku mitanu 5,000 Nidemasu mbukuma ngatiba la gira Abantu basasule Wabala techa vao Omuntu actually Tine eru si wanu yenka Kati oyo Ulweda katuka mugemi because na amani ikwa Aya abali ya sente daba beneficiale Basuikani kuma eru si wanu
0: Anti zendoza yange Enkuba anti RDC Ya bandi soseba kulevi kwe kwe tumbali kule mbeda PDM. Bagima bulikisi muntu atola kubantu mitu wala asatu wa asatu. Me mali baluza kwa unaisende pa uwechalo. Kubanga bulingira abantu wabasinga PDM. Mzenjanga ni kuenda afu na kakaire. Aye baso kakumusaba kintu kidogo. Ate kintu kidogo tiba ansaba mtu walo. Basaba mitu wala abili mitu wala asatu. Abantu wabasinga PDM wa mazima geni bafune mitu walo nsambu. ikiriza dema
2: tekawira milioni
0: aye ngo kusasula omuntu oyo ajasasula milioni namba
2: ne mitwala 12
0: yakitegeza omuntu oyo ali jasasula magoba ga mitwala 82 ngate target ya kusasula mitwala 12 nga magoba
2: mu miaka 2

Okay, webadde kuba nga tuwuliriza 88.8 Royal Radio edachi kada ifedino dili kutambula diweze makumi abiri daka bita kusawa A2 edoku nchokona kuruwa liritiza Lovely Thursday atenge na kudumwezi no dili 18 umwezi ogomka gomwaka gwanku mibiri abiri na muka ganize Jacob Yatesa alikuba nga ta kwaniriza amcheso cha ife echebe mzano mpaka sawa didakuba ina edoku nchokona kuruwa liru Seruganda aniwe serusogari kuba nga ta tuwuliriza oedakuba nga toza na msogarayo bingo masavu otwalo mtete gumsente ngo ni gabu ni gesta ibiri muenda musamvu standard hash bonaba angatecho chikoze waida kubanga toba ni chance ewangulo mtete gumsente edabu jimchukuta mbile buti kupilbodi wano atuida kubanga tetu guwaya abantu baife ama kumi asatu mtete gumsente abantu makumi abiri muidafu na imitu aletane tanu atenga atuida kubanga tamazmagene ama tufu atufunayo abantu baifaba andi muida kubanga babiri musobolo kubanga tetu

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaka Busoga Royal Radio.

0: Tabalo kutuweleza ono Geoffrey mutabanyi wa Bosco ebula maiso anze nawe tulituti
1: Nawaze
0: umanyia. Good morning, Madam Nanyombi. I'm Luca Ku from Buyende Ikanda. I thank you for the show. God bless you, Mama Busoga. Agamanti mama mukama mlunji. We walo kutuweleza kuendinze mama Jonathan Ibujiri Kagoya Mariam. So ngeda kwa chidalacho na pulilo mtima gwagala kuchuka. Mama witi nensi neyansa nyomu kazi. Neyansa mama mwena abanja gara. Nza sina chenyeza bawa. Wendi. Ye mama na wabameka. Abana, abanda go mtima wano kumukulu. Wuna nagenda amba chahira wensima. Mwalo wazante vintu vya jamuni. Lwacha akaba. Bane vya bisuka chenyino bagamba. Echintu chiri chimunti ya busoga vintu bibi akolachi. Ebintu vya nsuka ko. Omutima mulungi gwonna mukama akibabalire abadize wama witness wetu ayitwogera mwe mabege nga tukyasonda sente z'abantu abajjano nga bayayana nagamba nti mama maze banga nga siri mu program simanyina kigenda mu maaso ne kati kye kiriwo mbadde ku TikTok ne nkulaba nga oli eyo ne nange wadde mbadde absent nateka ye 15 abantu program we bali mu mutima bali abantu munjagadde wadde munkabya kumacha mundeke nkole Kankoleko!

So mnange bie bio bimba demba gamba kile private schools atatu kize competition chinti wechiba anga chinti tulina monopolistic competition tulina oligopolistic competition monopole umutuwa specializing mchintu chimunga osanga bonna bonna bali yao but oligopolistic many schools ba competing ani asinga mne abakozi bawe wechitiwa beye bintu ekakanako bwemanga mino omuntu omu kitundu nga yatunda ekintu kyemugendo gula mwenna ojisanga kiro yomuchere nga ajitunda kakaga bubatu ya kutoguza uwe wawo ugendo kugula but with oligopolistic bubatu tosobada gula wo ya kusede try elsewhere ero jafuna chenyini echo nsise yo mulumbe munango olumbe nga mbuluwe de omwami yagani ro mchalo kubanga atavawo mbubasikale bonanga basinda ennaku eyo mwana ebisenge bichusibwa ebisumuluze eminyolo bateka mu mipya agamati mukumu ebisumuluzo mulimu ekisumuluzo kyatamuwa ekyennyumba yayagala ko ogenda ko kuwumula ninga ebisumuluzo byonna byonna munziji byali bigula wabula ekisenge kimu ekyagaana okubanga tekigulwa tebyantwalira budde kubeera nali sitera genda yo nnyo mu nnyumba muno nagamba mu kisenge kino nabeerawo ennaku ey'omwana nge ku mutima yagaana okunzigwako wabula nga buli wenteekawo bwe nti omutwe wansi okuwummulako ndabya ddala omusota ogwakwata omwana wange ku nnyindo bwe gwamalanga okuba nga gunvaako ngate omwana wange ajja nga ngamba nti maama oyo ye yanzita omuntu oyo mwekalirise bulungi omuntu oyo nsaba mubuuze ku taata amanyi kubikwata ku muntu ono nawe wamukanga mu kiro nga ngamba omwana wange lwaki tawummula mirembe natandikanga okukaaba omwami wange yatandika okumbuuza buzibu ki nga munnyonnyola ekirooto nga bwe kibadde yangamba kakkana nange ekyomusota ng'omuntu kyanneewuunyisa nnyo n'ekyokufa kw'omwana tukireke bulijjo abantu bafa kyongamba bafiira mu akisidenti nabo baloge yali ntuuso lwakuba nti byali mu sitaani mukazi wange nsaba okkakkane eby'omwana obyenkaate obireka mu mutima mpola mpola.

0: atane banteka muka drone waliwo na abana abalala nga bali nga basatu bantu aliyako na abana abalala basatu okuva kugira dieta paradise abo bantu samu drone ne batandikirawo okunkuba kati wenatuka mdrone ne banteka kempingo olonchali musati ne bangamba weyambuleke sati yo ojisibe ku kiwundu esasi kwelikozechi we bakubye esasi ne bagamba kati najja munti esati ngato rede munsibye ne bangamba jije mweno we bakuba sajja nankuba omugere mu kifuba wan eno mulala wa kuba ku mutwe so waliwo omusawa onampo buweke bwalinga busatu ne mbumira wenamalo bumira ne bambezao like 30 minutes ne baddamu ne bakebera pressure ndowooza ngese ng'eteredde nga weyina okuba awo ne bankwata ne banzikiriza wansi bwe banzikiriza wansi eyo waliyo abantu abalala kati we namalawo olunaku nga lumu nabuuza ku abo abantu ne mbabuuza wano naye tuli luddawa ne baŋŋamba tuli mbuya kuki ku seemwayi eyo wansi mu basement
1: n'ekiseera wekituuka
0: kati oba mu kihudu tebakugira oba tomanyi bakuliko naye wabula obulira amaloboozi nga ganjawulo onaakubuuza kino onaakubuuza kino ate byakumukumu naye webakuba bakubawa wansi omulala nakuba musiraapu ku mutwe bwe bityo kati waliwo omusiraamu gwe baleeta baamuggyeeyo katwe baakuba musiraamu najja nga yeekulula bwekuluzi paka wansi eyo madaala ate olina okujja nga weekulula naye nga bw'okaaba bo tebafaayo bwe batyo bwe bakinya kati waliwo n'omusajja omulala gwe baleeta ye ne bamuteeka ku mpingu ng'abeera ku mpingu bw'ati misana kiro ng'oyimiridde nga naye oli ku mpingu waliwo bubaba nga butayimbwa basobola okukusiba empingu n'osula bw'oti oba ne bakusiba n'osula nga emikono giri eno bwegiti nga naye oli ku mpingu naye kati omwo wansi mu basement mulimu woodi ezirimu mulimu woodi emu bbiri ssatu waliwo n'akaluumu akalala akali awo ko kajjuddemu wayalingi wa masanyalaze bwe kati baketoloza zisoketi za masanyalaze eyo wansi kakati walimu nakalala akakubo kali bwe kati ko wansi wonna waliwo machupa we baba bakututte mweyo tocha bakulinyisa okwo kubichupa ngende bikusalasala wenna nga naye bagamba otambule akakasenge ko bakaggala nze we nagenderayo nga bakaggala nga tebakyakayingiza mu bantu
2: Yikisi bantu kyabazinga wa busoga program olutabalo. Basement. Nemboozi yesuse mu program olutabalo. Kina namunana katonize mukaga busoga royo fama radio y'abantu esinga. Butimpagano mpuliriza. Jamushiri kavumamo mboozi einongole ensonga ebimbi mpulirizera. Akoba ati mu basement yeri ebiragiro ebikakali era babudabuda abantu munkole eyokulya balya kyoba bwetaze kyolya bakubudabuda munkole eyokulya wasaba oti ndi eri akawunga nga kalungi ino bafumba ebibamba alinga birungi ino niwo yenda bakwongeza ekyokulya nga akawunga kalungi tini kalaka abasibe kyoka mu mbeere fana ku ngeyo waliwo timetable ekyokunkyo wafuna ebibonerezo ebyemboko n'okutulugunizibwa mu ngeri eddendawulo ekyemisana n'ekirala ekyo n'ekyo igulo Jamshid Kavuma Mboozi ya basement kina namunana katonize mukaga busoga royo fama
0: baina time table ku breakfast waliwo ababa balina okufuna emigo gya breakfast era mwambuka ne mukolaki ne mufuna akacyayi kamu lanchi waliwo ne kawungezi ku sapa kati nga webiri ate era n'emmere we bagigabula ku makya mukeera ku buugi nga bulimu n'amata nno ekyemisana akawunga kemulya kaba kalungi si kabi ng'aka prison kalungi n'ebijanjaalo era ne bw'oba tokkuse bakwongera n'ekyeggulo okulya kko bakuliisa nga w'oyagala naye enkyunya yeesingayo obungi naye kyatuuka ekiseera nga n'ennaku ebbiri sisobola zikola ng'oyinza okuba okola n'owulira ng'ekifuba muno kikuluma oba kiva ku egyo migere omusajja gye banku omanyi ggwe ekyo ekigatto kya poliisi ekyo omusajja okikwata naye kikuba mu kifuba muno kati obeera awo n'owulira ng'ekifuba kyonna kikuluma naye nagenda mu zisikaani zonna nga bandaga nti ndi fiiti naye nga obulumi bwo tebuggwaawo kati nze neetikkanga nga nsobola okwetikka kiro 15-16 naye ne wenteekawa nokira atano nengendo okwebaka ngendo zuka nga muno munnuma
2: kina namunana katonezi mukaga fama Mboozi ya basement n'obudulizi obw'abanansi mu iwanga lyo Uganda butimpagano mpuliriza era omuna Uganda owundi mchala oba mwana wabuwala bamweta Agatha naziwa embozi ya basement ajogeranga lutabalo Agatha naziwa abakolese emikutudidede imwedindi edama simu ago kutiereza Nehalo mkutu kwa TikTok. Aina ye chiba amba kumukutu ogoba chilimoma inaga Geno Blue Tick. Mwagizi wachibina cha National Unity Platform muwa loyu. Akubati webali bali kutekateko bulungi okujama mazika ga mchala wa Alex Weiss wa Mufumbiro. Una kolo webamu vunia. Akubati taidu kila bolu njae kusinzira kubuma nilivobu wa mtuwe ya waya kunabu. Bamu tegezati basement mwayari ya ndibange iri ntebe. Bamu vunya ebyamu tuka kuyena wabiru onsa. Akunu kusa maziga wagati nebi hundu ebyamani paka yibulie naka jama isukufu na buye dandabi. Wamiya kamaku miyabirine satwe dobu kuru Agatha naziwa. Aba singa bunji. Aba kulese mikutu didede imwe. Aguwa TikTok na ila logo. Akulese ina lia Geno Blue Tick. Aluwa yanga lutabaro. Embozi ya basement. Iwoli kuuliza eye isi bantu chaba zinga. Agatha akuba. Ntibamu so ya so yebibuzi. Unga bamubuza. Robert Chagulani Center mu. Olina namba ye. Olina namba ye yesimu. Bamukba. Ati gezatu yatu kamsasire yo kubiri yao. Nga mazima gene taka jama isina kuba atenga ayi nzo kuba nga gumi nkitize mbele yo kutuntuziwa. Akubati ndidu kila kukwe vyali mbasement yari yo bulenzi. Bwana bulenzi lenzi buti. Bulinda abatoka mu basement nga babatu sisa no bulabala babukolanga bukala balaba obaba kulubanu abatu ntuzi mu bitundu era no bukuma abatu sibwa abasibe mu basement dai wanga Uganda

0: Wint, badja buzi direct kumotoka jenari munga sena jifurumamu nebanga amba we want this woman behind ero rede narintu demabe chitegeza ntorede bari bamanyiwe narintu dene motoko ba jenari nebanzi jao nebambike chintu mufesi kwe kumbu zao nchiruacho okora videos ruacho oswaza egwanga riafemu mawanga amalala nemu gamba nze video nzikora orwe nsonga orwe bitaribi runji mu Uganda na ngamba gwebi kukuatira kuwa songa buri video janda gaze mboko zemfuna nebanga ramizani ngabanku bisawa ya amasanyalaze zino solido nankuba nemwega nemugamba ansonywe nambuza racho wagira Bobi Wine era nankuba ngabwangamba kati ita Bobi Wine ajja kuyambi naye ngaburi rwengeza ko nga chaya cha anjogeza gamba anti nkugambye ita Bobi Wine akuyambi kati nange ngamugamba ngangamba bwenkuba yiteri nyari kati ngaburi rwengeza ko kuyiteri nyari atinga mongera bwongezi busungu nankuba nyonyo kati bwenamara nenzirika bakubuzo inawa kuruma ne bakuretera umusawo no mugamba wa wakuruma kati nakuwa era peini kiraz kati ne bakuterekeyo okumare bango soko wone biwundu byawano kunguru egundi enkovu zinaze emigo jebe kusaze saze then ne baryoka bakorachi baku transferring awalala
1: bwempulire mu ekyo kuwa peini kira ngati bulez na idukirole gwensose na yore jamshid kavuma gwebaku basis bamu wa peini kira.

kati ebintu ng'ebyo ebikolwa nga bino ng'omala okusomesa mwana oti mwoyo gwe iwanga atyabwana ayenda ensi ye maama we Uganda mwali kutuntuzibwa mwali kutulugunizibwa maama we Uganda ng'ofereko ebintuntu ebindindindi buti naba nakamalikiririza wano nga tujja buvuma abantu bazira mataka ebuvuma bazira wakulya nenanda yene abavubi bange tibakawanga webale kuwuliriza radio program olutabalo ndi musada muva bugweri asiri ninze Ashraf wa man ramin butimpegano emboz ya wansi mu basement wagati mu bisenge ebimena amateeka ebyo

0: ebizibu biri mu bitundu bino. Hamza. Hamza Buvuma. Hamza.
1: Hello?
0: Yes, Hamza.
1: Wanjisebo. Wanjisebo.
0: Olimu ya face ya omukuru LC5 Buvuma.
1: Yes, sir. Omukama wange ni mu office ya chairman LC5 Buvuma sir.
0: Odamu tuwako atukobere nsonga lwaki empapula debata ku ebinku mungaba abakulembezi dali ditya buzibu buli wawene wene lwaki abantu babalima ku binazi paka kumbalaza.
1: Yes sir. Sir, mukama wange so kansobola okumwetano woli mu office kwa bali ku meeting katono asobola okufuluma asobola okuinongola abana Uganda oba na Buvuma project bwerwe kutambula kujja maisha. Yes sir, so mbe nikusaba kwa dachi kanda nsobola kumala okumwetano memali.
0: Aya. Buti wewe Buvuma nga boyete katika bulungi senkuru ensonga nini erwire mu bantu buli mukulembeza ati ojogera ku ati ojogera ku lwakuba tridajiringirira bulungi buti mpegano ebikolwa byetubide nga tulengera Buvuma emyaka edisubwa omusanvu ni bino

0: Choka chisinga kwe inamiza. Nti eme kondo edaja maisu no kubanga ditiyama. Chikobibuga. Enkubane edaja maisu no kubanga ditiyama. Baba ita mone kubano. Isente baba kubironsa. Bine bigambo binu. Rakuba bija ida mkusoka. Ngezirali bilo uza kuinu. Enekubane edaja kubibibubu meyu. Tuwa jokwango ngabantu wa uribu. Isente wangkudi uributi. Bwali ngabu kwa kasimo njumeba likuidamu meeting. Kumbe meeting. Bata kubiwandiko echinkumu. Nga mazima baka kaisa mubiwandiko bino nti abakungu bade beinvestor baweleibwa niba na abata kanga baikiriza ebi nazibi alimibu echi nazibu echikula chako lensaga amazima geni tosobo langa chikuzi okuba ngo chisimba mwebi okuli ebi ndio simbe bumoli sabana na amazi gagali ebovu mao nibo jamu yafu esiyala DC kati adako batu tidako ogere ido ojeyo idako batu tidako ogera duzi isentibi Tijate mabigambo nti isentebe tayo gaire nife. Mbe. Tulimu geza kudinena kuye yudha kuwa isa. Chona tuchukube mstampu nti chitufu. Kamboni amizoba amufunye. Nzine kakase isentebe oba chitufu. Aja kuogira kuruwa abantube. Oba betu jekunsonga eindi. Olikuja isi bantu. Lata chabazinga wabuso gachina na mnana. Katoneze muka ga fuwa mako sinzo kubatenga oli dabu nje bigambo. Hamza.
1: Wanji sebo.
0: Otu sebo.
1: Yes sebo, otu sebo wanurugotindia nicha maniro C5 Vuma District.
0: Na wow.
1: Yes sebo.
0: Isentebe oliku radio ya isi bantu chabazinga wabuso gachina na mnana. Katoneze muka ga wabuso ga Royal Farma.
1: Tutangero kuuliza kusebo.
0: Soko kakase ntiniwe isentebe nga otukopira kulina lio tutandike kunsonge diru.
1: Nze sentebe wa district ya Buvuma Ojeng Matia Nixon. Yes sebo.
0: Envuvu mo edaba antube ifuaba zira webalima.
1: Yes.
0: Oruwa ba investor ba ifu abandi ba ira abalunji chokanga mukulima ebinazi because si abantu ba ifu ababulibo imwenga abakulembeza olonga muliwa
1: Sebo wetu ni
0: mukoze echi
1: Okay kakati nga sina ntuka kwechi chetukozeeko
0: Yesebo
1: Fetwa gara kusoka kwebaza government ya wakati
0: Ekoze echi
1: Eyo okutuwereza okutuweleza wa abana bafa abalala we basobolo okutuweleza project ngesobolo okutuyambako na abana bafa abalala abatasobola kukola mu government offices atine chokuri tujebaza nti twalina omulimu gumu gwoke Buvuma kukolera mu nyanja Weya baye sawa zino no mugaga wa fono bidiko na eka tatuwadi milimu echo chikuru nyo
0: isentebi
1: Yes.
0: Government leka kuhulire ngo likuchikirira malubuzi gaba nansi. Byoli kuogera mu mazi gaga abantu nga bali kulira bali sanukoloza.
1: Kakati njagala kuleta kyensongeri jo ngambye. Abatuze bakaba wetuli. Nayo kukaba kwa abatuze kulimu na abakulembeze ba government.
0: Batia.
1: Nti abamu kubakulembeze oboli awa bano okusinga ennyo bana bali appointed.
0: Oliko baba ala DC bakao
1: tunayogeranga nawe
0: aha
1: abo abata itako mu mbere ya kalulu bale to bule tinga kugamba twe baindiginya ku abantu turude kuno nga tibasobola na kujja ku consulting da bitu ebiba yande bade bitufu awawo kuyawo na ye njagala okusubiza Ate n'okusuubiza abo abali otuwuliriza. Nti okimanyi Matia sawa zino yalondeddwa jamani wa LF5. Njagala okukakasa n'okwasiwa nninga batuze baffe nti teri muntu agenda okuva ku ttaka oba ku kibanja nga tewali bulambulukufu.
0: Isentebe?
1: Yes.
0: Byoli kuogerera abandi babyogera abantu baida basindibwa agatugureda gali maitaka nga abantu bali ku abantu bazirawe bali ku lyamere ate na madi abandi tibali kuvuba
1: yesebo
0: butimpe gana isentebe isentebe
1: yesebo
0: soko tusigire ekifaananyi kyene kyene kituufu ekiri ebuvumaawo eitaka lyagalitya eriri kwa abantu baifa ababulido eryasigalawo lyagalitya bainvestor batwala itaka lyagalitya
1: sijja kukusigira ekifaananyi kyo

0: nga kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mu kachupa flavor on the go.
1: Owa boda, ndire eti ayinetagwo kujja ku mulimo idono ne kuwaneka.
2: So, lero nasuru wati ya sula kutwala ku idwaliro. Senyi gane chikolo na kabiri kuso uwa ate no mutwe guli kuno maino. Ne chindi. Kawala kange. Kona kalina kisenyi ga tenga no mubiri gona gukasuye ino. Kale chindi saba. Ofuna wa boda wodi ya kutwala.
1: Ayo wa boda iwobo ne ko ine bizibu bingi. Aye nina amageza ga ebizibu ebyo nabiona. Ni saina hon.
2: Sinahorn.
1: Onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibukule nindo edodi allergies tadibonamu. Ate akuweweza kunomusuda. Oloni ekikololo ni senyiga ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn oyire mbulamu bwobwa bulido oyanguwe ni kumirimo. Obulumiwe bulemerako jobo nomusawo. Obubaka buno bukakasibwa banaifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa Abazi Pharmaceuticals Limited.
4: Mwami, lero nkwe unia ochidi nga wali onjireku. Wacho samu kwe vyo kunwa.
5: Iyi, naira kuchituzi. He, tolibo na.
4: Mwama, no kuno obulu onji kuno. No butatagala.
5: Iye, chituzi timu enge. Wabula chakunwe chikole wangamlimu ebirungo nga madi, ama jani, omuvisi gwenduchi, e chitiko nevi indi kamala, noluecho. Ze wange wanoti waka waka chituzi, erana abageni webaida. Ngantola yuka chituzi kubanu ebwa, budichika cha muntu. Chituzi, mwagane maduka gona gona ni supermarket sedenda ulo, okweto ulola Uganda yona yona. Atai womusubuzi, kuba kunamba dino, 0 musamfu, asatu, anana itanu, asatu nandala. Ni 0 musamfu, asatu, atanu, 0 mwenda.
3: Chituzi ya kakasibwa, ekitongole kirondola ebyomutindo, UNBS.
6: Royal Bingo, Sam Bingo.
7: Enani musoka Royal Bingo, Masamfu.

0: Ntandi sinenti sebu utkidabati ya mie kuchalecha kitimbwa mutauni kansa ye kitimbwa mdesu kutie kayunga oluvainuma olu kugua kumutiamia mnaibwa mankibwa kwa mainaga Joel Mbilu. Mufuzi wa boda boda nga SBM ugua kabuzimondu yeranga na yambuya gabi kazengo ye. Okusinzira kubati ya mie abajire maiso kubanga bogera mokuno msasu wa ifamdesu kutie kayunga. Bategeza anti omugenzi aba iriaga ba boda boda ye eri mkuwano gwe wabula buchajimu wanga na ukutusona kulu alero aba irenga tambo na angaku. Banuba jire maiso kubanga wategeza anti nona ikinzo kubanga chumule tiro kuvambula mwensi wabula watu hidire kumpe onga polisi mbitu ndwebya district ye kayunga jire maiso kubanga etula wambiri ogu omugenzi okunonereza bwe kujia mwomaiso msaswa ifam district ye kayunga cha zemedi alondo irebi kila uko nsongeno.
1: Kalenga ina gwatwala ko musaba ze kwa nako ma abadde wa boda ne pichi pichi tebachisanze muterimu era mulabye mbwa musanze nga wagule nga bazizawo kwa katikala bika katono nnyo kawali ya tusara habibi mutuze wa budada kitimbwa tauni kanzo kwe gamba omugenzi abadde avuga namba puleti ya pichi pichi badde FU 9 nyo kuba munafo oyo yali yagaba pichipichi eyo nga yali yagaba serefu nga yajigaba kumande kulu okubiri tiyalina pichipichi ne musisinkana najja na ngamba ndi etaka liwa ngambye okugula nalifunye lirika musabiri lirike ekyapa ne mugamba ndi abagagga bajja kulwa mukaga ne kine kanze nyo okulabika okubanga musanga kumuguwa simanyi oba lwaki oba kubeera yeka mu nju banange bavubuka banange bwe muba mufunye ebizibu ng'ebyo wakiri ofunako omuntu omukulukulu gw'obuulira n'ogamba nti naye kino ni kino kyantuuseeko nkoze ntya naye
0: kunsonge no yene tusubira kubanga tuogera ku ni meya wa town council ye kitimbwa mu district ye kayunga John Muweereza yene yasubira kubanga ayinongola binji kukufa okwo mugenzi ono.

0: kekale dachi kadiri kuminanda donka edublai tuingire sawa dirijia kuba mwenda mkagwa alikuliriza tulimsawa ya ife eso katuliji unzika mpala mpala msakata the afternoon groove atuliwe ino tuliku tambuza mpala mpala comex robot ensomba vima salongo walvex aliwa wizi ni dan chirongo siji yena aliwa sted and rada
1: yes mtarevu go amauli de manji manji dara na ye jaga na ye rastanza zita Rasta Bamu Fera Kati walu mwala mwita Jolly Mutesi. Jolly Mutesi ni mwala mwenye Rwanda. Iraye ye former Miss Rwanda.
0: Okay.
1: Uchite gira. Kati of course Rasta asa walu mwuto ya mwenye ingira. Doza kuoru Rasta yali mu London. Ngabu manya galanyo aseno.
0: Eh, baida wewe.
1: Kati ngomu walu yali mu London. Omunabuluji?
0: Yes.
1: Kati omuntu amuyingira nga yeyita Jolly Mutesi.
0: Mwini boxi.
1: Mwini boxi. Kati ngagamba bebe kulu nti hello. Obeda nkuyita na yeto ompulira. Nagamba eyo obadewa. Ati ndi wanu mukisawe badewo nawe. Na muereze bifananye. Nga kitufu Jolly Mutesi abada yambade asen. Nakaba iye nukula yuchi. Ati nze nyambako mubia visit Rwanda. Ntira nze nza kwa saganya Arsenal ni PSG.
0: Okay.
1: Ate ndipotinga direct wa President Kagame. Katumwana ono wa mugamba nti ndipotinga direct wa President Kagame.
0: Ha.
1: Bebe na agamba kwa saganya Arsenal ni PSG ntie. Kati Goria mugamba di nae na ulira kuntu mtabani umu msambi wa mpira. Ati ya msambi wa mpira gamba asukuro kuyamba mwana uyo. Na sambira kuba mwaseno bachi. Rasa na gamba eche singote gira. Kapu manyi wa mpira nyata ya galanyo mtabani uyo.
0: Yeah,
1: kati bebe ngata niko kugira no, no mfiro uyo. Amanya yogira ne Jolly Mutesi. Kuchite gira. Amulimbi yako na kuba yako ze screenshots nga no mfiro ya mwela kako na messages. Ya mwela kako na gamba na ulira kaimba kwa kasaka mfresi karunji. Nenga mba singa na libebe. Uya muga miandika imba kasa conference karunji. Awo ya lafurumira gemo.
0: Kabi. Ati joli dezaku kabi. Ake mba karunji.
1: Ya muga mambu. Yo kasa conference song is good. It is even on repeat. Rasta na muga mao. Nti keka source actual kwa albumu yangi mpia. Oli na mbuza ya albumu jiron chingadi. Ati ngele jiron chingamu Uganda. Then jaji kore yako ne listening party mu London.
0: Yeah.
1: Oli mga mba niku listening party ngenda kuyamba. Kwa bebe ntikali. Oli na muga mba nti actually. Kangendeko mga meeting kika warabu. Bebe na mbuza nda warabu kola china bo. Nataka mba nti oil business Kenya. Nti akwa saganya oil business. Nti na mugamba nti oli na mukuseno sobola ku investinga kama manyi rasta binojo rasta tizagala diru wezi
0: alina kuware
1: eh nagamba ne so compare ze bintu byo mtabani rasta tadeyo ko center rasta bada nise mukuba center rasta weleza center agalo mwana gende ku ase no
0: ngasambo mupira
1: kati rasta yatadeyo complain ku x ngayeta nategera nti yabadde ku muferi na yamanyi naye nga yamanyi alabiso omwala. Rasta na gamba ndi mchango lia sente zange. Mwala gojo limute soli mfere.
0: Wamfeze.
1: Ira screenshot nzirina. Kwa mwala na avayo na gamba ni mwana angi. Njaka loyo kere bintu.
0: Nevi kukuza atenga vili muna ama gizi.
1: Na gamba uli star ichimala. Sile geze vimu sibiyo. Atika yone namba. Tino siye namba yu. Ngati namba viranga kwa ya Jolly Mutesi. Oi katie na amulaga. Ntikatigwe. Nkwade na 48 hours. Ngojeye bintu vyona. Ngoandise na apology. Rasta jikiro mwalo oliye awera alina alikulege tubadde tuli awo rasta nga wandi se chiwandi ko one hour back
0: ega chikwa chidia yetonze
1: nga rasta laga anti nga rasta laga anti njakusomera tweet wano ngalaga General Muhoozi ya mukubide na mugamba bijeyo ushitegede era rasta itogerera buli Pani chie mkira kumwala ya chisangu deyo tuti ya rasta iluwa do awandi sana gamba nti kumacha gona kuluwa lero mfunye kolo kubwa wa muganda wangu mkuru
0: CDO.
1: MK kaini rugaba regarding issue ya Jolly agambye ngambye ngai alda wange bino mbivemu dilitinge tweets na tusobola okumala ensonga zino burungi of camera jukira binatugamba ngwedo mwala yamugabe for 8 hours
0: obanga obenga we mazone okwera
1: erango mwala agamba ensonga zikwa siza lego team ye ha rasta bamukuba sente zotamanyi kati rasta umfedia mwingiza kone kulevo. Kupata rasta, anawe ya wadi zanaga mati. Atisi genda kusuala, mesa jizo na jazile, te chirunji na zuwa ndika kani mkazu wange wali. Nga rasta, ya duka kone kulevo ikwana. Mamusula kone mulao.
0: Atenga yadi wandika kani mkazu wange nali ikwana.
1: Yadi pwati zanaga mkazu wange katafaji. Tamanyi. Atazu wena. Jika ya wana Tracy Meru ninga kwa alubam. Ya soka na wana Tracy. Ate na tugamba ni Tracy tamula banga ko tugamba rasta zuna mukamba
0: so ataenda kuira muvire
1: big size baba ndiba muskaminga ate big size wavira ona gamba ndiba muba tezibera mu milioni 10
0: baba asobola kubanga alija ni mukawumbi
1: chati era gado mwala ya mugamba ngako nti actually amugamba ko tali na sister we enyumba yoba ya kutomuliro muchati zia sharing ze ngolya mugamati na sister wange nyumba ye yakutomuliro na yeye yakutomuliro chukira banyaroda babera nyo muno namulaga ndali na make muyenga so namugamati sister wange alikunyonyi njagalaje ajira bera munyonyo era mumpereko senti
0: apangisaka apartment
1: arada maka wegali
0: wegali
1: agana muyamba ko calls zinzo kuogera na ye kwe facilitate ngako omanyo omuntu okubira wati munango omuntu webei rasa twala babulabi era message zala zega rasta gamba njja kupasi kutegera ko lwegulonga ngenze ko mu bank rasta baka mamukame
0: aiwo muna ali complaining aba mukame ino muna abafere baliyo
1: rasa si aso si kamiri na ebo baito jukira sorry ya kamiri ya gold wa julira ni kamiri wa mkuba gold
0: yeah yeah yonaji
1: then abana be kamuli wano wakuba palaso ni wamuleka mkubu
0: bano waba buwaji
1: wamu bane wamuleka au
0: mku
1: blada wana wali organize nti Richard wajigobira wala ito jivuka
0: tosobo la nate
1: nti umwale ya muingira inboxi hello mkulu na agambo wae
0: chichi
1: hati uweda mkuita na yengenze elate ba meeting ako na ye conversation ya tandi kangira abantu wabali ya wamu
0: hati nga kawa raka nilira
1: rasta wa kubiyo katila sanza chengamba baba mubi agume kubira wanati kena mateka tiba kena mubanyo hati katulaja kutika kumusamu
0: nti olikuona you are tarnishing my name you are tarnishing my name
1: Bakuteka kwa defamation na ulioko tegira nti kati rasta
0: Bakuwa nti ndi kwenda ka umi
1: Chitufa kawala kulevu jekali kwa kajoli wa president katuka yu wakagami
0: yeah.
1: So rasta inama nyinti ya mwana ya mgama Ati jukira rasta chona chona chikuwa tegirani Kati uwe rasta jukira batuwala kono mwana Mtabani mwana obadini kajisani Bamu tuwaleyo msaudi Arabia Neba mgamba mbu alikutraininga ne Barcelona ento Ati Barcelona ento training
0: Saudi Arabia no niachi
1: bagamba mu Saudi mu Barcelona ento ilina camp mu Saudi Arabia na twalo mwani Saudi
0: era ya sasa
1: ekikwatigana omupira bambe yagala bana be babiri
0: yo au timu nene yabambi
1: chobola balumi ya bala investment zena bala bana be no mukazi wene ndi bamusekerera nenga omusaji yali abalaga nti ze investment ze ndo linabya bugaga chi ndo yo mukazi mu cha bugaga cyange mutade mu sente zange
0: Diriyo mu muye abana bange mbatere
1: mu
0: Diriyo mu mubo
1: nti gwozi mbira zikali na yali ku investiga mu mwana asambo mupira
0: Toma na dikali na imeka dali jo kuleta
1: after Ushitegi
0: bade chibachikuru ku investiga mbana for sure wobo sobola you do it cause mnaye at the end yo mwana wabata mayu so asobola kuidukira wabawo wanumirwa ngabunumirwe kintu kyompola Ah so mnange rasta sore Aye jendi diba kukubia kasi Teo obono vayo lila kanji
1: Mamo kubie
0: Obono vayo lila Akasinti Kanji Na
1: mafere boba liyo Boba anji Ataba na baba la Umana solo kubala movement na gambo wae kationo Njamufra Kwi Aba na baba baloza
0: So,
1: rasta bo atyo mukuru semakula message confirming the dates is a 50 years of greatness
0: hey, how is that?
1: So 50 years of greatness concert yake nabira yonga nga 13 November.
0: 13 November.
1: Yes.
0: Nga dinediri kuocha divire ku. Mm-hmm. Nga ya jakuba muchisera chie chiri yao.
1: Tayagala kavuyo. Of course nsubira tatwa the venue but no za jabira ku Serena.
0: It being a corporate.
1: Kwa VIP show. So tumusubira okubere yo. Yes. So ono yewa celebrating a music wali ata fedinga azanya mu bikade eh ata chakola sente. So is still ate yomu kwabo abasajja bakula babadeo abamintini bitiwa byabo. Taingida nyo direct politics abantu babaro na dimainja okwebuka mu bantu abantu bamara mechitiwa a
0: kunywa kajaye
1: ya mintini kaka.
0: No dimainja no ndaye bwenga muyaenda fitting amugeto ya bwenga. Bahamu omuti.
1: Nani achikola? Ani akole ekintu ekyo.
0: Yegomba nokulabako.
1: Kubera okulabako mu police. Kubera
0: so mukafezi ndo ndi mainja nga aba mugeto bana bamkwanti kumamu yena yasika mpafu isatumbu yasi tukakunjo.
1: Ah ah. Ndao. Ai ya nyo sa meka.
0: Gwali musana mukuru. Baira mu bonankera.
1: Bamu wache ekyo.
0: Admetu idi mabana bakalunga buju wentanga uzi.
1: Bana bebu wengi.
0: Hey, I ain't got no jange giri ko anti jikoyo kulira mu Uganda.
1: Eh. Mbuchi.
0: Bambu mu Uganda sabuni ya singa bafu ebe.
2: Dikonye sawa muenda. Edemi sana
3: Busoga Royal Radio.

0: site kale mukagwa mulunji ikiriza program ebikusike tubenga tujitandikirawo ona ko lwigulo twavira nonga tuchitegeere kunti omulodi eyali wechibuga Kampala muna mateka salongeri ya surukwagere mukulembezo wechibina echa People's Front for Freedom ewicheno yunayo naida kubanga ajimala kungali luzira mu Action Bay jibamutwaire ku alimanda oluvenimo lokubanga bamwigula ku musango ogwa misprision of treason oba okutegeera ku nsonga edente ekateeka y'okulya mu nsi olukwe yadema kubanga ebigambo ebyo abyasanguza mukagwa mulungi agomunda gendi nago no program budget ebikusike oba we naba mbakubeire bino njja kuba ndi ku compromising sources dange aye okusinzira ku mbere giye masi nokuba ngetambula gendi kufuna okuva ku mu kifo eryasirukwago gye yabayire abaisirikale bamutulugunyiza nga bali kwenda okumutoolamu ebigambo Dr. Kizza Besigye byayogeira kuna byayigye nga yogera naye mu mbeera eyekyama oidi bana mateka mikwano nina bana mateka banji mikwano jange bankuba nti omuntu bwaiza omusango oba omuntu bwagemebwa ku musango gona gona because idukira nti eiteka ya Uganda likuba nti omuntu abazira musango okutuusa nga mwene agwikiriza obanga koti ejiri maiso n'okuba ngekakasa beyond reasonable doubt nti omuntu oyo musango yagwiza buti bana mateka bakuba nti babagema omuntu ku musango gona gona ono aiziza omusango bago bagemye ngatebeza okuba nti aiziza omusango ate ko kuba open eri bana mateka abe kituufu waibye so iwe nga suspect chikugema kokuba ngo okubira mu namateka wo amazima bobanga waibye okati kituufu na ibye abone waido kuba nga kuolereza bobati waibye omukobere so kyokusinza kumbera nga bweri lukwagono bamugema abamugema bamutulugunya nga balikwenda okumutola mu amawulire gene gale nga balikumubuza aha tukobere amazima gali wayogera ku kunibe sije yakoba chukunsonga dino ditukumuvunana lukwago yenga alikanda kugira kigambo chanti bana zinzira chindidi zindi just muna mateka besige gwe yalonda okumuliriza misango gye mwamuta ku zinzira chindidi atyoka kasomusa done zira nti ye nzira era okusinzira ku nsonde edesika diri kukoba nti mwami lukwago azira kiyakobeire abasadda bano abaisirikale abamugema ku nsonga edemisango gye so twajira okumaliriza nga bamutaire ku omusango gwa misprision of treason nti okutegera ku nsonga edokulya munso olukwe yadema kubanga alyolyoma obanga awaye abo abali muntekatekere butini okusinzira ku muka eryasirukwago omukyala zawedde lukwago lubwama nalongo ajire maiso n'okubanga atulombodera oba nga atubitiramu ebyo iba biyamukobye ebyamutuuseeku ng'ali mu mikono egyabo abajja maiso n'okubanga bamugema program budget ebikusike the royal program obutambi bona bona tujja okutuuka ku ssaawa 10 nga tulinabu era ndijja kubanga mbukuwa ndijja kubanga mbukuwa yotera bira kubanga oniga star 290 standard hash onige yesu bawoke oteo pin kodiyo ya mobile money utangaze kumikisa ejikuwanguza kusente mkazano kaifeka na karwe bingo kusystem emitu wala ikumi abantu bana emitu wala abili abantu babili ne emitu wala tano muntu mlala system etyo bweri kumkuba wano niga star 290 standard hash onige yesu bawoke idukina tujokuma okuzane minu ndiye minji jokuma kutangaze mikisa ejikuwanguza kansoke nkuwe akatambi akanalongo nga jema iso n'okuba nga yogera ku mbeera iba gye yabaire mu ikomera oba eyo because eyikomera liba gazetted nti kifo kya 10 mu bantu eyo iba gye yabaire
1: yasanyuse olwolutalo olugenze maaso okulaba nti bamusesemya olunaku lwajjo naye ebyokumanya nti bamututte bamukasusekirwa waliwo yatukubidde actually DPC yatukubidde bamuyita Arthur nangamba nti Salongo bamuleese bamusudde wano naye ngaekyambasuuzizaawo first of all pressure from the press social media n'abantu yabayitiriddeko ate naye yennyini nti embeera gy'abaddemu yayongedde obulwadde pressure kuba baali bamusibira mu car room akataliiko yadde akamooli kati bwe yatuuse baamuleese nga mulwadde kuba pressure yalinnye ndowooza ng'atuuse ku vaji egenda oba omuntu okufuna stroke kati bwe bampimye nga pressure erinnye nnyo ng'atandise okugonda ne babagamba mujje wano ono tebamugjawo ne bamuvuga mu kibuga okumwetolooza ne bamala nga bamusuddekerwa awo we baatukubiridde nti atuuse nti bamutaddeawo baamutuusa nga bamusibye akantu ako ketubadde tulaba ku social media nga ndowooza tebaagala balabe wa gye bamutwala alabe wa gye bamutwala kati bwe baamutuusa ne bamuteeka mu car room karuumu kali kabadde katono ng'alinamu plastic chair buli obutebe obwa plastic bwetera okutuulako mu ku mikolo okwo nga talina waatuula akateeka mu nsonda n'atuula oba oluusi n'ayimirira babadde bamukuba waliwo ekifaananyi kye baatulaga nga akoze bw'ati baali bamukubye nga takyategeera baadde bamukuba empi bakimanyi nti amatu bakimanya kubanga bamuinterrogatinga so bamukuba empi amatu kati yali takyawulira nga tamanyi nakigenda maaso era agamba nti bwawulira kati sounds awulira ng'omuntu amwogerera mu bwongo babadde bamukuba abadde asula ayimiridde nga bw'atayimirira yagambye nti mu 48 hours abadde tafunanga tulo nga buli lwagezaako okwebaka agugumuka nga temuli oxygen yagambye lwe yagezaako okufuna ekiro beerabira okuggala akaggi kebatera omumuggalirayo kuba baggalira bweru kati yanoonya wajja omukka gwagenda okussa ekiro ng'awulira aziira kuba room ebadde teriimu bumooli ebadde teri aerated yawulira ng'aziira ng'anoonya wateeka ennyindo afune ku mukka kati agenda okukwata ku luggi nga beerabidde oduggala n'akakuba ne kakola ki ne keggula n'ateekayo k'ebweru ennyindo naye ate ng'atya okumusanga so ng'alingizaayo bw'ati n'afuna ku mpewo n'akomawo munda embeera mpozi olunaku lwe yayagala okuteekako wansi omutwe basooka mugamba yeebake ku fulo naye ng'olwedde awulira pain babadde bamukuba yagambye omukono guno okuva disiki we bagi operatingira era nga bwe byatandika omuluma bwe byazzeeyo okuba omukono gwonna kati gumuluma yagambye gusanyaladde takyaguwulira okutandikira wano basa disiki kati we abasaba ku mufaliso nti ateekeko ko wansi omutwe ne bamuleetera akafaliso ka inchemu naye nga kirabika abaana oba be bakafukako oba bantu bakulu nga kawunya naye nga talina kyakola n'akagalamirako naye bwe yakagalamirako kati alina complication nti olw'okuba disiki eno talina gyebasa fulaati bw'ati alina okwebaka ku ground ng'eri a little raised kati bwe yeebaka disiki naagiwulira ng'egira ka kati okuva olwo n'agamba sigenda kuddamu kwebaka eitha kanyimirire oba ntuule ku ntebe so bwe bulamu bwabaddemu nga bw'aba tayimiridde atuula butuuzi mu ka pulasitiki kyeyake bamu
2: bwe twogera ku okulya
1: kati bw'abadde ayagala okugenda ebweru nga waliwo omuvubuka gwe badde bamuteekako ng'ajja ngagwakonkona oluggi ng'oli awulira ng'ajja ng'amusibako ekyo ekintu kye baamusiba nga wagenda emmanju ng'amukomyawo yasooka n'agaana okulya ng'atidde nga tamanyi mmere gy'agenda kulya erimu ki naye nti n'atandika okusesema n'asesema buli kaseera in fact ndowooza baali baagala mutala following day olw'embeera eyaliwo ey'obukosefu naye ndowooza ne bagamba katulindekoko batandika omuwa akawunga n'ebijanjaalo era byabadde alya.
0: Oyo ni Nalongo Zawedde Lukwagulu Bwama ng'ajja maiso n'okuba nga tubitira mu mbeera eya musadda we Erias Lukwago embeera gy'abaire. Biba waya wawaza nti wafiri maenga mazima nebio kukwa mungi aliku mpuliriza eda chika nilima kumi abili na inane dibise kusawa A10 wagati mu program webi kusike the royal program tukajama iso ni program weno mpake sawa ndala ea kanzi mye nzimye zaini za Hassan Mwanga Njaka Butala the royal presenter nkali niwe mpake sawa ndala butini abana mateka abandi abali musango kwa Dr. Kizza Besigye bavire bategeza atya a ekirungi.

office afuna empapula edo eda summons da CDF jini mhozi kene ugaba adimutwalire era amunoni adimuwe so chitegeza ti empapula edo dikalu obuti omulimo gwaife ngaba na mateka no.